0: Jeffrey Wasira Fafahe Tu Kahida Rigi na Hekahida Tu Rigi na Gai Kiabiriria Gia Gutu Hekahida ni kidu kegwitu utwarahura muthenya wa umuthi Gai ni atoya kahida kagi na gwiraga Gai kahida kuragwa hana mudu mudu rigi na rigi no mukinyanie handu na kume kahida rita rigi no Gai ni aheaga mudu kahida rita rigi kuri maandiko jiriga guthomera haha mari thini wa ibuku ria 2 Samuel chapter 9 gikwira Daudi ni athire nyumba ya Sauru na niendaga kurathima mudu umwe ni tondu wa mudu gwitwo Jonathan na gikora mwana kiwetagwo Ziba thini wa nyumba iyo na kimuria kana kuri na mudu utigarite agirathima na agiabararia. No matter the situation ya mudu uria wacagurirwo ni Daudi umana kihoto ni ati tonarua nawe hatu kona ati mudusho gwitwo Mephibosethu darutirwo kundu kwari kwega asa rucine rwa muthenya wa umuthi muthikiriria no korwo maundu maku mothe ni urona fiu fiu maundu makwa me mwico fiu fiu maundu makwa ni guthiririkira maundu makwa ndire na mwihoko ona mwihoko wakwa ni muthiru ona ndiraigua ndigaritie kawitikio kanini kiroko kia muthenya wa umuthi kaundu kau kanini uraigua utigaritie hari Gai no ihutia rimwe tu hari Gai no rio rota rimwe tu hari Gai kindu kiu gitigarite kiuria gito ni kimwe tu hari kindu tu tutigitie Gai agiuka akore theini witu hari kindu tu tutigitie theini wa itura ritu Gai agiuka arore tu oe na iguru kuri kindu gitigarite theini wa bururi witu theini wa gatagati ka maundu maitu maria mari theini wa ngoro citu na maundu maria twiciragia kuri kindu gitigarite tu Gai agirora auge ni tondu wa kindu giki gitigarite mundu uyu ni ngumuriukiria mwihoko mundu uyu ni ngumukiria mundu uyu ni ngumwika wega kindu kiu gitigarite ndugakiire kindu kiu ni gia bata muno makiria ni tondu kindu kiu ti undu umwe na kindu tari kwehurwo ni Gai muthenya wa umuthi no kionereria kia ati kuri na kindu tu kuri na undu Gai tu angitwika kari na kaundu tu Gai angirora auge kana hari na kanya tu Gai angitohe kangi ga gutuma atoike wega ndukorwo ni hinya wewe wa mwanya wewe wa bata na wewe wa bata gukira nyoni cia rierainĩ na kuri kindu itigarite hihi noe ni tondu wa situation ungikiaga gukiona no korwo hihi kironwo ni andu angi no korwo hihi kironwo Gai ni arakiona no we hihi ni tondu wa uria maundu maikarite wina kinya mirimu hihi ya meciria ngoro yaku ni nditũhĩre hihi we no wage kuona no ũndũ ni atĩrĩrĩ kinya Gai ũcio wonaga kanyamũ karĩa kanini mũno makĩria tũtangĩhota kuona kangĩtũriũkĩria mwĩhoko Gai witũ nĩ akaroraga na ageka wega nĩkĩo tũkiraga tũkorania haya wacoka gwathiĩ atĩa nĩkĩ nĩ tondũ Gai ũrĩa onaga tiguo ithuĩ tuonaga rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tuonaga mũthia wa mũndũ no tuone mũthia waku we mũthikĩrĩria kana we wone mũthia wakwa kana arĩa ũtindanagia nao kana kũrĩa ũtindaga woneke mũthia waku no ũma na kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ harĩ kĩndũ ndũkorwo nĩ hinya no korwo we ũrorwo nĩ hinya nĩ tondũ wa maũndũ kana nĩ tondũ wa ũrĩa mĩaka yaku ĩthiire nake Gai arakũrorera kana gaku karĩa ũkũraihu mũno nĩgetha akũrathime kũhĩtũkĩra mwana ũcio no korwo ũrarora ũkona biacara yakwa ona ciana ciakwa ndĩcirerete na kĩo kĩingĩ mandirĩ mũndũ ingĩhota kwĩhokera biacara ĩno harĩ mũndũ Gai ararora thĩinĩ wa biacara ĩyo na akona mũndũ ũngĩhota gũtirĩrĩra na ateithĩrĩrie ciana ciaku Gai ndagaga kĩndũ onaga gatagatĩ gaitũ no korwo we ũrona andũ nĩ maheirwo iheo nĩ Gai nowe we thuthuria nduonaga ta wĩ kĩheo nduonaga ta harĩ ũndũ Gai kaĩ wĩ kĩndũ thĩinĩ wa wĩtĩkio kana thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ ngũkũhe mwĩhoko na rĩũmĩrĩria ngwĩre atĩ kuona ngai ni akwarahura muthenya wa umuthi kuona ngai ni atuma ukire ringi no korwo kindu kiu kinini kingikuriukiria muturire kiri thiinie wa mutumia waku no korwo kindu kiu kingikuriukiria muturire kiri thiinie wa muthuri waku no korwo kindu kiu kingirutororwo thiinie waku kiri thiinie wa ciana ciaku kiri thiinie wa kanitha iyo thiaga kiri thiinie wa kigongona kiri thiinie wa ngoro yaku ndirakwirire muthenya ungi ati kirea gigatuguna gitire kuraihu na ithwe ngai witu arotuteithia tote gukiona tondu hihi kindu kiu owe mwene nibe ukikuwete thiini wa Kristo Jesu ririkana mundu gwitwo Mefibosethu arutirwo kundu kwari kuraihu na ni tondu mundu gwitwo Daudi ni athire na akiuririria kuri kindu gitigarite Jesu Kristo aroria muthenya wa umuthi ni kuri kindu gitigarite ndukorwo ni hinya ya na hinya na umbiririe gutiri undu uria maga ngai na gutiri undu wana mugitira hinya good morning mwathani agoso muno makiria ngugeithie na ngunyite ugeni thiini wa tabarana ya gugekia mwihoko na kiirigiriro mutambo wa gukena FM rebotopsi handite thaa ikumi kinya neka itukia ndagika mirongo iri nie njitagwo Njeri wa Njega na gitio kinene muno makiria ngikwihoya tutwarane kinya thinasara cia rucini ndienda tuikirie tugicokereria njuke na nigetha tuhoe
1: gukena FM 92.2 Rwibotop

0: rutha karu inetwo ni Lucy Wambui kumenyana na Jesu uratukinyiria wega tha igiri na dagika mirongo ina gukunwa ukena FM Ribotop muthenya naguo ni wa Juma tano no kuragwa ni muthenya witu wa mwanya muno muthenya ni wa gicoka kya mutumia na umuthi ina mapowa diva show twina Apostle Joyce na rego kumitambo ini tobetu mumenye twaranirie kidogo tugerie gwika recap ya retwa tigire hindi wengi na nigetha riu tugithie na mbere. Apostle Joyce,
1: yes,
0: dagitari, how are you?
1: I am very well and very blessed.
0: Amen.
1: Yes,
0: wiki yaku irahanaga ati wiki ta igiri uguo thiru
1: wiki ta igiri thiru ri dinginage na ona gutuika mucukani ni arageretie kundengeria kidogo
0: na ki
1: maundu apa kure matiagaga no ngai aranyongerera ihenya
0: ogwo
1: did ararigwo ndathie ku
0: ndathomete madiko ini uhoro wa hindi imwe kwarathirwo gukirwo mbura ni kura na murathi arathari magikiri maindiri akiro ria mari rake atiriri mundu ndwi ohore ndera barathi no ati erekeire Jerusalemu au tukirwo ni mbu yeno e maguru
1: erekeire
0: Jezreel erekeire Jezreel au tukirwo ni mbu yeno e
1: maguru
0: itengerete
1: riu ndani arari na barathi na ngari cia mwaki no na ni mwathani arakinyumbura na ngaki mucokeria ngari yes
0: great karibu sana
1: asante
0: ni tukumisete muno ni tondu akiruga no twatigirire handu gatagatiini na no twende guthiu gu tugitige ni twarurikiriria wega na ni ngatho ni tondu agutuika murata witu na riu na utuika murata wa ceceni ya gukena na riu nginya gicoka kia mutumia twatigire wahonoka na muthenya ura honokire ukihunjia muno muno makiria wi pulpiti iguru kuria kwari kite ngongu niko dari kana kimwe na kiu iyo gitigira no haisha iguru na wahujia na ndira mwanyu maguthaga mitha bibonao ono makiona tinder mudura ni abia gukihujia Jesu
1: uyu
0: leo hau ni hoto atigireire what happened after that
1: leo after that reke ngwire muturire no wanditu heire muno yes
0: okay
1: tondu hau ni ho riu ngoma tigo gwendera igati arokite na ngari cia mwaki tondu menye ni a feel ni a lose na ngai hena mwakwa renda gwakura theini wakwa ake mwako wake tondu ngai ndaigagirira mwako iguru ria mwako na ke mucukani ni araregana ka mwako gaka reke nguire tondu ndoigite ri ndarwarire ni ndari murwaru ndarwarire maita mangitaigana rimwe ginya ngakira gogwo rimwe iguo ukona hena kameciria karakuria is god real
0: itwarire ndiratuire
1: ni riega niki giatuma maundu maritu kunyita ni oguo maundu matiakiritu ha muno no ni ndamenyire atiriri ni mwako ngai arakura
0: okay
1: theini wakwa nigetha ahote gwaka mwako mweru na gerwaranga we gerwara gana dirika na kamoza nyomo getu arwa thibitali ni my late brother mesire may he rest in peace gishamania na refi kwari kindu twathi thibitali kindu tha ithano cio tuko tukiuma kindu tha 10 ugu 10 na emwe refi makeinuka aga kwari friday
0: wa mwita o brother yaku
1: etago my late brother
0: oh so oh ga may he rest in peace
1: eh may he rest in peace
0: okay sawa
1: therefore refi makenete ma makiuga gatiriri ime ya ngai kuu ni kuguira I ngai ti wama riu ndaririkana ni ngai uriku maroiga ni wama na niguo ndindikirwa haha ni kamuiri ngimarora ngiona ngai he handu urahenirie andu a mena gikeno kuri ni akangiuga ni ngu backslide na ngibanga na ngira ngai tondu ni waregire kuhonia biu ri na ni kurega niguo ndamwiraga ni kurega tondu gutirio ndukuremaga ona uriku angiko ni ukwohera mehia ri mirimu ni mokova mirimu ngai ndekagira mathabu kana mamurari atari toro na wega ni ati ndagikomaga indiri ngibanga ni ngu backslide na kuria ndathia kanithari ngira ngai ni ndigutigana matharau tondu matharau mari hau nyonetie ni ndikwenda gutigana matharau ngibanga na ngiuga Tuesday gathie kanitha na ndige bibilia yakwa kuu na uria ukamioya aturia mithomaga na ndakana rware ni ndari hathogora githie bibilia ndu mundu ni andikaga maritwa ngithie ngikanja maritwa makwa ngimathogotha ngimathogotha na namba cia thimu na ngira ngai na ndirenda gutigira guku kwi congregation ndenda haria mbere kugu ndirenda unengere giti haria mbere let me tell you ndaingirire kanitha itekugwetani uriku gethie ngikora giti o haria ndahoete ngai ni ohena giti gethie ngaja kanyite ka ka ndio jikirite nguhiwa gethie ku andu no kundora maradora kanyite
0: on a Tuesday
1: it was on a Tuesday it was on a Tuesday gethie ngikara thi haria mbere itine cia ujia hawa ni ndi mo ujia ngikara thi hau Okay, ujio ni adoria muji aliriki ali tondu ni njukite na mission no muji atanariki ali akiruta wonavi akiuga he mundu na wetago Joyce Wanjiru ugukite ku backside na ngai aroiga hold on yagusoka weki atia koniwe rewu hau ni ho mathina ma mbireirie makugaria gutisha ngai ka ngai atishago
0: lero hold on
1: hai ndero
2: You telling me?
1: Yes.
2: Ati muhujia ni akui?
1: Asa.
2: Muhujia takui ya wetile na retwa.
1: Eni.
2: Like for real, for real?
1: I am telling. Kawai ya tadi ya kanita. Wewe wa kanita oliku.
2: Eh?
1: Wewe wa kanita
2: oliku. Ndiye, ndiye,
1: kanita. Kwa hende wa kenda yu kate na wende kwa lingia
2: ni ngai. Ndiye. No, I wanted to. Yani someone. Dari ya kuona ni alame nyakiri ya woka kweka.
1: Of course, yes.
2: Haya. Tugina mbere.
1: Ona korwo ni ajowere to for example. Na dakio ikiri
2: ando kwa. That's the point. Yeah.
1: You see doi.
0: Doi.
1: Ni da murumbere ile office ige mwira ne ni ngukite ku backside. Akejera ngai aroiga hold on. Reke ngwire. Ni jokagerie ngai gatho tondu inde yo githomo kiri agikuo thai cigiti ari kuo kia kuhanda mbegu. Tondu ni ngie handite nie mwenyewe kanithaini. Gahanda mwana wakwa gutiri kindu itangia handite. Nigetha hone no odoria ungenagia ni atiriri ati ona maundu ini macio mothe nie ndiatirikire ngai na ngai ndari handu andirikire muthenyo umwe wa mithenya reke ngure Reverend Raphael
0: bahonire atia
1: dokirire ngikora ndiri handu harandura na ngedariganirwo ni kunywa dawa hwaini dawa nywete over 10 years 12 13 years ngeriganirwo ni kunywa dawa Gyokera

0: 92 hash. Thank you mudo gwito Cornelius mwina ndo ange eri ona inyu omudo omudo shiringi ngiri kumi na ithathatũ ndirikana andũ a mbere marainũka na shiringi ngiri kumi na ithathatũ shiringi ngiri kumi na ithathatũ shiringi ngiri ikumi na ithathatũ star 292 hash njetagwo Peter na ndĩna mĩaka 34 ũyũ arauga etagwo Peter na ena mĩaka 34 ũyũ arauga etagwo Peter arauga ena mĩaka 34 niko blind ngwĩciria arakiuga ndonaga arakiuga nĩ gĩtumumu Peter arauga ena mĩaka 34 arauga nĩ gĩtumumu no ende anyitithanio na mũirĩtu ũngĩmwĩtĩkĩra no anyitithanio na mũirĩtu ũngĩmwĩtĩkĩra mũirĩtu kuma mĩaka 25 nginyagia mĩaka 30 mũirĩtu kuma mĩaka 25 nginyagia mĩaka 30 na ndagakorwo na mwana nĩ mũndũ ũgwĩtwo Peter Peter arauga na mĩaka 34 arauga niko blind no ũnyitithanio na mũirĩtu kuma mĩaka 25 nginyagia mĩaka 34 na ndagakorwo na mwana namba ya Peter rĩ nĩ 0729 609 440 0729 609 440 0729 609 440 ĩyo nĩyo namba yake niĩ naniĩ njĩtagwo Susan kuma kũrĩa mwena wa Ndaragwa Nyandarwa ũyũ nake arauga etagwo Susan kuma kũrĩa mwena wa Ndaragwa Nyandarwa ena mĩaka 20 arauga ena mĩaka 20 arauga ena mĩaka 20 no sorry arauga arenda mwanake kuma mĩaka 20 nginyagia mĩaka 28 ũyũ nĩ njoka akuona akona gari ũcio no mũirĩtu atakĩrĩra amenya nĩkĩ arenda mũno mũtũrĩre-inĩ wake njĩtagwo Mbũgua ndĩrenda mũirĩtu kuma mĩaka 20 nginyagia mĩaka 24 akorwo atarĩ na mwana niĩ ndĩna mĩaka 26 ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mbũgua aretha mũirĩtu kuma mĩaka 20 nginyagia mĩaka 24 mũndũ ũtarĩ na mwana Mbũgua na mĩaka 26 egũkũ Nairobi na no mwarĩrĩ kũhĩtũkĩra 0762 83 73 90 0762 83 73 90 na maũndũ mangĩkorwo me sawa sawa onawe no ũnjĩkĩre kĩndũ gĩgwĩtwo ndũmĩrĩri yaku nĩ ngũmĩona oro rĩu
1: aikamba njĩtagwo Rusi ndĩna mĩaka 41 ndĩrenda mũthuri wa mĩaka 41 to 52 ndĩndahika ndĩna kana kamwe airĩtu ũguo mũndũ ũramenya e serious no ahũrire no gaikamba kũndũ kũu kwĩna andũ matarĩ serious anake kwĩna anake me serious kwĩna airĩtu matarĩ serious kwĩnao me serious ũguo arĩa matarĩ serious matige gũtinda makĩgia andũ nĩgetha arĩa me serious makorwo makĩhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre nawe gaikamba ũkahũthĩrwo nĩ wĩra koguo mũndũ wĩ hau me serious mũno na kĩhiko no ahũrĩre namba yakwa 011 254 83 83
0: 011 254 83 haya niĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia actually nĩ ndanina ũhoro wa ciringi ngiri nyanya mũndũ ũrĩa ũkũingĩra ndagĩka icio inyanya ciatigara akũheo ciringi ngiri ikũmi na ithathatũ akũheo ciringi ngiri ikũmi na ithathatũ ũguo nĩguo nderwo mũndũ ũkũingĩra ndagĩka icio ciatigara akũheo ciringi ngiri ikũmi na ithathatũ ciringi ngiri ikũmi